Kung nasan ka man ngayon, sana napapangiti ka ng music. Irene here on Kaibigan Radio. Lunch show muna tayo. Then later, 4 p.m., Amada, Dave and Aaron ang bahala sa saya. Warm hello sa Bigan at San Fernando. I'm not there.

Nagising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa. Saka hindi ka naman kilala nun.